Imole sa ni mo so, imole ko to fun mi, okuku ko ka ko lona mi, emi gangan ani emi gangan, Oluwa. Ise ayo ni mo se, ise anu ni mo se, ayo ko je temi, anu ko

0: pomogo. Wola ye olorin ki ni oda aye mi ani oda. Wola lori o ki wa honorable ma wa honorable dojo ale mi.
1: E file e mo yi kuro Wells Radio 89.3 FM ni be gongon le wa.
2: Jeki won yoruko re ti o tobi ti o si leru.

Ekasan o akojopo iroyin agbaye lunde se ti gbo yin lati ikanni kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Alaafin Avenue Oliole Estate Ibadan oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin saju egun awon koko to wa nu iroyin na Egbe osise TUC na ti dabo wo ranwo lori awon ti won pese fun ebo foko Dangote to nti awon miran lati ge owo epo bentiro. Atiko Amechi to nti Ayatuddin won mu formu are ni 80 million naira ninu egbe oselu ADC. Tinubu ti dasi oro idite eleyi to wa ninu igbimo awon gomina ninu egbe oselu Progressive. Are South Africa lo tin koju ipe lati kowe fipo re sile leyin idajo ile ejo Trump ti kede jogun omi olojo meta laarin Ukraine ati Russia ninu royin re daraya lagbaye ajo ton ri si oro ire ball alafowo gbeju sinu apere orilede Nigeria oni won ti yan David Fizdow gege bi akoni mo gba tuntun fun iko the Tigers ne bayi iroyin na re lekun rere Egbe osise TUC na ti daba kan lori ohun ti won pe ni iranwo lori awon ohun ti won ba npese jade fun ebo fopo Dangote to fi mo awon ebo fopo miran lati se iranwo lori bi won ti mu adeku ba iye owo epo bentiro are egbe TUC Festus Osivo o soro ohun lana ode yi lakoko to n down si awon ibere kan lori mo maworan nibe ni Osifo ti jiyan pe lati igba ti ijoba apapo ti duro lori pe awon koni da owo ranwo owo epo bentiro pada o ye ki awon olori lorilede yi ki won wa ona lati mu nkan rorun lori ipa owo nkan tin roke fun awon omo orilede Nigeria te ba gbagbe e ranti pe lati ibere ogun orilede America Israel ati Iran oni owo epo bentiro ti gbera lati 1000 naira to si wo 1000 kan naira o le ni 300 to tun da lori awon agbegbe ti eniyan ba ti ri epo na ra igba keje are tele ri Atiku Abubakar ti minister tele ri fun oro irinna Rotimi Amechi won ti gba form inife si epo ati fun ifakale ninu egbe oselu ADC saju eto idibogogogbo todun 2027 ile to nbo yi oludije miran fun epo are Muhammad Ayatuddin ona gba form pelu eje to nse lori imuni pataki oro eto abo ipese ise to nti aboju to nti roke to nse ipalara fun ogun logo awon omo orilede Nigeria akowe iroyin egbe oselu ADC Bolaji Abdullahi o jeri si oro na bo tin ba won iroyin soro lanu ode yi wipe awon meteta ni won ti gba form are ti o je form 80 million naira niye Ayatuddin eni to gba form egbe na lowo akowe eto egbe Chinedu Idigo lojo eti jimo on lo soro wipe eto odibodun 2027 in lo gboro da lori idapada imuduro sinse oro aje orilede yi to fi mo imudara eto abo lorilede ta wa nu re yi o igbiyanju awon gomina ipinle kokan ninu egbe oselu olosusu owo APC lati yo akegbe won lati ipinle Imo Inu gomina Hope Uzodinma kuro ninu ipo alaga igbimo awon gomina ninu egbe oselu APC igbese na lo ti jase pabo iroyin na lo waye leyin idasi eleyi ti are Bola Tinubu se ninu awo kan eleyi to ti fe di idite ma Uzodinma awon gomina mejide ni ogun ninu awon mokanlelogbon eleyi ti won wa nu egbe oselu APC ona pade lanu ode yi nilu Abuja lati dibo igboya fi okan to ni ninu gomina ipinle Imo leyin wakati 24 ti awon gomina kan pe awon ti paro Uzodinma pelu gomina ipinle Enugu Peter Mba lara awon to lanfani lati wa nibe ipade na lati ri awon ti o je gomina ti won wa to fi mo awon ti o lanfani ati wa ti won ran asoju won lo sibe lati lo se atileyin fun Uzodinma lara awon na lati ri gomina ipinle Eko ti ipinle Kaduna Bonu Eboyin Kogi gomina ipinle Kano to fi mo ti ipinle Taraba gomina ipinle Yobe Sokoto Kebi Benue
Jigawa, Ondo, ati

0: mi mi mari ma soge ta ngo mari gede gede bi eni egbe ndu egbe o si du mi o ma tu sapa gangan nitori kini emi ma lo ran lowo oko mi emi langeli omo eleduwa lo mo yan mi emi ni ya ko wa e mo kemi be ni gbogbo obirin ni bi kibiti e tin gbo wa eyin ni iyo aye eyin ladun aye eyin ni ya ko wa e mo ke wa e ku mo npe bọlọrun se da ori be lo da orun olorun da okunrin o ni pe ko ma sori o si da wa obirin pe to ka ma sori ran lowo tori e na fi npe wa ni oluran lowo ayan mo oluran lowo eni oluran lowo ile adugbo ati gbogbo ibi ti obirin ba de lati mo ran ra wa lowo ha Benny, mi ku saye wa nitori pe mo je obirin mori mori mo mi pe o da mi ni dare emi a ma so ni gbogbo osose ni pe gbogbo bi ti ikanni yi ti e tin gbohun mi ta ba ti dori eto ni ojo saturday enyo mo ma so pe gbogbo obirin ti ba n gbo wa ko gbe ori e bayi ko gbo owo e da ni ko fi gba ori e mu pe to eleduwa mo dupe nitori pe o da mi ni idaire nitori pe o da mi labo o ku ni di ti o fi da mi labo e ku mo pe ibi ta ba pe lori aki fi n tele be ni ori lawon baba wa awa mo fa a mo fara bale yenana re lori eto yi pe ibi ta ba pe lori aki fi wole o a si ni disrespect ti portfolio ori yen sugbon se wa ri awo obirin ti eleda fi se oluranlowo fun awon baba wa ise takun takun o la mo se ni agbede wa ni inu ile wa ni ni awujo wa nitori na inu dunu ati ayo ni mo fi kiyin pe o ye kaabo se lafia la ba yin mo ni kiyin kaabo eyin o kinkin towo towo kinkin tudunu tudunu kinkin tayo tayo sori eto yin eto wa apero obirin lori ikanni Wells Radio 89.3 FM ikanni kanga gbomogbe e ri pe mo ti kokko ki awo obirin yi nigba ti mo woko mo bere e ri po letika nigba ti mo de mo bere si ni ki awon obirin pe awa ni yo awa ladun aye bi mo tin ki wa gbe na ni mo mi ji o ton ra ran rin mu se pe Oluwa o da mi o daari abi se mo paro mo meji
1: o da mi o da mi pe
0: o da mi pe
1: o tun da mi o tun fun mi lewa fun mi lewa
0: o ewa yen na ni ewa yen na ni
1: eleyin ewa yen o tun wa fun wa ni wasan
0: be ni se mo pe oto ni kiyan lewa ko mo ni wa o fa awa ni mejeji ni
1: be
0: ni tun iwon ni
1: eleyin igba yen o tun wa fun wa lemi itoju
0: ah olohun o be ni o tun wa fun wa lemi itoju o tun wa fun obirin ni nkan nkan kan yen o se ye bi yesi wa Checking so.
1: Eso.
0: Eyo a ma nlo ju anu po.
1: Ah.
0: A ma nlo ju anu po. Opo gba lemi emi ti ri awon baba agbalagba. So a ma ni pe ah ole dada kun se ro mo obirin sa je nbi. Tori pe won mo so po mo obirin a mo toju awon obi won.
1: Of course.
0: Se lo to ni.
1: Ba ah. Gbogbo eyan lo mo wi pe obirin ni mo ntoju eyan ju. Tori pe se ri opolopo se ri awon okunrin wa. E mi ni awa ta bi mo okunrin pe ko da to
0: ṣugbọn
1: kini kan wa onikaluku lo laaye e ṣugbọn kini kan wa nbe iyen ni wipe se mo pe tawon omokunrin wa yen ton ma ti dagba onikaluku wa ni ebi ti eni
0: responsibility
1: ma npo ṣugbọn nkan kan to wa nbe ni wipe bi a ba se wa fa awon iyawo awon omokunrin wa yen mora si
0: awon gangan na wa mo to
1: awon na wa ma toju wa
0: ale kan si
1: se si ri pe ibi
0: inu mi tutu
1: odo bere lo pada pada
0: be ni mo fe so pe le kan si mo dupe eleduwa tori pe o da mi labo
1: o da mi labo
0: ah bi mo tin so le kan mo se ki gbogbo ara le ara le kaabo sori eto
1: ohun
0: apero obirin apero obirin
1: apero obirin ni
0: apero obirin ni ah mo mi ji yobo ni
1: o a e wo alaafia ni
0: o do pupo
1: ah ororo ni
0: ororo kini
1: ororo ororo ise
0: oluwa lo
1: ororo ise
0: abi boya ka gbe gbosa fun baba n pe ohun daddy wa
1: of course number 1 ni
0: yen
1: abi doki
0: e te ti ri ba tori e le wa yen fi yo dada
1: be ni be ni e gbogbo eyan wa eyin iya wa eyin baba wa eyin aunty wa eyin boda wa eyin omo wa na akiyin le nkan se bi pe e kuro le si tun ka bo si ori eto apero obirin lori ile ise Wells Radio 89.3 FM e ikanni molebi akoko ni ipinle Oyo ti ani mo mo wi pe tayo tayo le fi man darapo mo wa losose e si mo wi pe ai ba won era ti o lo mo nu e ti mo wi pe te ba tin darapo mo wa losose e ti mo wi pe every omi ogbon bun mu nitori pe ikanni kanga gbon magbe la wa yi ki wa se wi pe iranu la ngbon be ogbon imo oye ati eko yala latodo olorun ni tabi awon eko jinle yala nipa asa ati se wa tabi ohun ti o ye ki a mo keje bi eda eniyan be lo se ri ni ori eto yi esti mo bi pe gbogbo ala ma gbiyanjo ati yanan na fun wa wi pe eto yi ki se eto ta gbe kale lati fi yan fanda ju be lo bi pe e bo wa ntokun se je aju won lo rara awon ise feminist nito pe aye oni kaluku bi a se ma so ototo
0: we haven't do that we are not
1: we don't do that at all because we know the difference we know the difference
0: ati orikere lati mu yun
1: ati mu yun wa e se mo eya e mo pe ngba mi a le wo pe ah yo ba won mo so ngugu gba e je ka wa na yo ebo die si e ja yo si be ni ise eyin baba wa ti ya wa na la kokun gbe la ruge tori pe in te ran wa ka loko ina la kon be si ni esi tu fi ede ti wa na e fi ko wa asimo oye wa yeke yeke emi oluwa to sin olori lafin latunji mo tun kiyin kaabo lẹ́ǹkan sí oríntẹ́
0: mo
1: mọ̀ pé ti kí o yá
0: o dá ọkọ mọ́ dá ìdàbí pé mi gan náà dá ọkọ mi torí pé wọ́n nípa orúkọ ọmọ ní ìjánu ọmọ ó kọ tèmi ò yípadà ò tèmi tọ́pẹ́ akin kò lé àyà akin ẹ̀yin oríntẹ́ ọkọ ẹ̀ ló ń sọ pé ṣàlàáfíà lábáyé ẹ̀yẹn wà kan fìdílé ẹ fìdílé nǹkan nítorí pé ibi tá a fẹ́ jọ rè ní ọ̀sán tèní tàbí rọ̀lẹ́ tèní yóò tún ṣe kíni yóò ní kìmí nínú ẹ mọ fọkàn àti ẹmí àti ara bá wa bọ.
1: bẹẹ ni ẹ wá sọ fáwọn aráalé yín wípé ẹ bá wa gbé nǹkan jókòó
0: ẹkan
1: ẹ jókòó torí wípé ó gbọdọ ṣe kíni a gbọdọ jọ bu omi ọgbọn
0: yìí
1: a gbọdọ jọ bu omi nítorí kì í ṣe fẹ́ẹ̀yàn kan ó ní orin kan tí mo máa ń gbọ́ wípé ó kàn mí ó kàn ọ́ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnìkan èmi àti wọ́n ni a gbọdọ jọ jókòó ká jọ sọ
0: kó
1: lè yera wa torí pé bá ọmọdé ṣe gbọ́n òun náà làgbà gbọ́n òun la fi dálẹ̀ fẹ́
0: láti
1: àti ilé ayé gan ni torí pé ọgbọ́n òpin sọ́dọ̀ ẹnìkan ṣoṣo bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí nírọ̀lẹ́ tòun bíbí kó ni a wá mú ètò wa lọ lónìí
0: ẹjẹ
1: mo fẹ kí n kọkọ sọ wípé ibo là ń bẹ tó lọ kí wọn sọ pé ṣùgbọn ká tó wọ apá abẹun ẹjẹ kí mọ mi wa ẹkún ìmọdà ìyá aláyèrè ẹbá wa kí àwọn aráalé rọlẹ.
2: kú dédé àsìkò yìí mo mọ̀ yìí pé ẹ nífẹ̀ẹ́ wa gbogbo ìgbà lẹ máa ń jókòó láti gbọ́ wa a tún ti dé ní ìrọ̀lẹ́ yìí ẹ jẹ́ ká jọ ṣètò orúkọ tèmi ni Olúdípò Olúwakẹ̀mí Queen Mother.
0: Ìyá àti àmì.
1: Ìyá wa náà wọ́n good gan-an wọ́n good ni. Nírọ̀lẹ́ tòní a ní kájọ yànnà náà nǹkan kan ni. Ṣé mọ̀ wípé lórí ètò yìí ńgbà kan a ti sọ̀rọ̀ lórí àwọn ohun tí a fi ń fi ìfẹ́ hàn fúnra wa gẹ́gẹ́ bíi lọ́kọláya. Nínú lára àwọn nǹkan tí a dẹ̀ sọ ní orí ètò ńgbà náà òun ni ọ̀rọ̀ nípa fífúnni lẹ́bùn. Mo rántí pé àárín oṣù kejì nígbà tí à ń ṣe àyájọ́ olólùfẹ́ ni a jọ sọ ọ̀rọ̀ yẹn ta fi ṣọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ ń bí. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ wípé asọ́ngbà yẹn ìfẹ́ fífúnni lẹ́bùn ọ̀nà àti fìfẹ́ hàn fúnra ẹni ni yálà láàrin lọ́kọláya tàbí láàrin bàbá sọ́mọ ìyá sọ́mọ tàbí látọ̀dọ̀ ọmọ sóbì gan ṣe mọ̀ wípé wá lápá ibì kan tí ó tún yẹ ká jọ yànnà náà kó hàn dáadáa sí wa nítorí wípé èèyàn kì í ṣe kinní kan èèyàn kì í forí fa orí apá ibì kan kó dà kan sí bẹ́ẹ̀ ni òun ni ó fẹ́ mú wa lọ wípé àwọn ọ̀nà ṣe mọ̀ pé à ń sọ wípé obìnrin ló máa ń tọ́jú ilé jù àwa náà la máa ń tọ́jú ara tọ́jú ọkọ tọ́jú ọmọ tọ́jú ẹbí àwa ní lápá ibì kan ṣé obìnrin wa nìkan ló yẹ ṣe mọ̀ pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní tí àwọn ọmọkùnrin wa àwa tọ́lọ́n jogún ọmọkùnrin fún ní pàápàá tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ọkùnrin nìkan lẹbí ń lé yín ẹ ti mọ̀ pé ẹ ti ṣoríire nu ṣùgbọ́n a wá fi kílọ̀sì kan sí lẹ́ẹ̀kan wípé ṣe mọ̀ wípé àwọn ọmọkùnrin wa won lo ni dile ti won awon si ma ba ba ti je ba ti mu bi le, bi dile ti won bo se ma
2: duro
1: duro re la won mo ba kakiri mo wa ni awon obi to ja wi pe omokunrin nikan won bi ti o ti e sobirin kan soso laarin won mo wa ni olodun jogun obirin fa won na
2: mo
1: iyen ni pe latodo iyawo omo won ni be ni olodun ti jogun omo obirin fun won sugbon mo wa ni kini kan wa nbe o ni wi pe bi awon iya bo ma se fa oju iyawo omo won mora si to ma se toju won to ma se fifehan si won si on lo ma determine boya awon omo obirin yen boya won a le mu won gege bi
2: won se bi omo si won
1: ta fi le se bi omo si won on lo ba eto wa ro le toni awon kini awon to ye ki iya oko ko se tabi baba oko ki awon ona wo ni won fi le fa oju iyawo omo won mora lati fi ifehan si won gege bi omo ati wi pe awon ona wo na ni omokunrin abi kin so wi pe iya awon iya iyawo na je kin so lapa
0: bi kan ma
1: ona mejeji ko le kun dada wi pe awon ona wo na na fi le fi ifehan si oko omo won ti awon oko omo won yen tan fi mu awon na ni iya ti won fi le ma toju won gege bi obi won tori pe a ma ri pe opolopo gba onikaluku ma ndi ti e mu ni
0: koko
1: jabele kaluku ni ise ti e iyawo so pe a e bi temi re je toju mo
0: mi mo si ni di pe mommy re is my this is my mom I don't joke with my mom
1: iya temi sere o ma fa ngba mi omokunrin a ma toju awon obi e omobirin na ma se kini
2: yo
1: mo toju awon obi ti e sugbon wa ni awon omobirin kan tolorun jogun ogbon fun to je wi pe won ma toju mejeji sugbon a mo wi pe ki sava wa ni
0: o
1: balance won sa se iyen ni mo fi wa so wi pe awon ona owo tori nkan kan eni ba domi siwaju oni tele tutu en to ba domi gbona siwaju o di dodo ko tele gbona na at the end of the day na mo yi be ni mo yi ko le bara won mo na
0: ni ile yo kan ru gbere fun ni
1: a kan ru gbere fun ni ko si wala so e ma be latodo kun imoda
0: tori pe
1: enu agba lo bi tin gbo ti e papa won ti won wa on stage e je ka wa keko lodo ti ona awon ona wo ni e fi le fife on si aya omo yin okun ti won a fi mu yin bi iya abi te fi nfife han si won
2: nkan to se pataki ninu irin ajo idile o ni ife ife yen na le de bere yen se ri eni to ba ti fe je ki omo ohun ko ni ibujoko boya okunrin abobirin se mo yi pe oko ati yawo awon na da idile ti won le ti awo atawa wa je obi boya aje obi oko tabi aje obi aya ta ba fe je kirin ajo igbeyawo won ko dun agudo fi ife han won ba de se le se fi ife han o ni wi pe ka ma gbe si eyin enikan
0: aye mo binu ku imoda e pe mo npowe kan le yoruba omo eni oni se di babara ka wa
1: se le ke abi ka fi si
2: beni lo to beni owe le pa se ri reality e o ni wi pe ti e ba sa te ba n gbe si eyin omo yin emi mo

0: emi na ba de ngbe seyin omo ti temi na
1: iyawo e mo
0: iyawo e na mo
1: beni
0: so ti yeyin gege bi obi nkan ta gbudo ma wa laarin awon omo wa ta ba fe fi ife hun oni wi pe alaafia bawo de la alaafia se le sele o se se gan ki omo wi pe boya omokunrin yen lo jebi iyen omo ti e to je omo obirin nkan to sele ni soju e ori nkan to sele laarin awon mejeji
1: abi tawon mejeji fe jo sun yin
0: eh ori ori nkan to sele laarin won tabi won mu ejo wa fi lo e o se se ko ori wi pe omo ti e ka fe pe omo temi je omo obirin lo wa fe jo sun mo mi mi nkan ti lagbaja nse bye bye bye bye to ba fe ge ki alaafia ko joba ninu ile yen ogbon lo ma fi se bo ti e je wi pe ninu oro to soju e tabi ton mu wa fun e ori wi pe omo e lo jare to ba pon seyin omo e wi pe o lo jare o fi aye sile lati je ki idile yen ko ma duro papa julo loju arakunrin yen ogudo ogudo lo ogbon o lawon imo ma npe ni ko wa diplomatic about the issue ogudo se bi ope ko wa se pe san bayi ni to ba so pe san o le ro yi pe o fe je koro yen yanju sugbon in other way oro yen le o le ma loju tun mo
1: o le di ti
0: o le je nkan ti ile yen o fi ni duro niyan sugbon agbalagba tomode ba ngegi agbalagba lo ma mo bi to ma wo si pe oro yi bo se nlo yi ti a ba fi ogbon to ile ma tuka o lo ma fa to je pe obi a wa wo yi pe lati je ki omo e ni aye ni suru iwo omo nkan to sele yi bayi lo se ri bayi lo se ri iya to wa nife omo e to de nife oko omo e a wa pe eni to je bi seyin pe nkan to sele lekan yen o ku die ka to bi mo se woye e o dabi pe iwo loro ifi sodo e sugbon mi gbudo so ya ya ya ni bi ta tin soro lekan ki ma ro enikeji ni agbara bi pe en se bi igba ti mommy ta ni pe ka fe josun se bi mommy gan na ti da ejo yen bi pe won lo jebi a wa je ki obirin tabi okunrin yen ko ma gun apa bi pe ohun wa lori eto a de fe se eto yen de bi pe o ma fa wahala sinu idile yen eni to jebi yen to ba je bi pe awon eyan ti o n ba soro to mo pe ologbon ni awon mejeji o le so loju ara won gege be se ro ejo e nisin o ku die ka to sodo e iwo omo oko omo mi o ku die ka to o ti mo pe iyawo ti mo pe mama ohun ma so to to omokunrin yen na de ti mo pe ki se pe mama yen so lati gbe seyin iyawo e o to oro yen ni mama yen so sugbon to ba mo pe okunrin tabi obirin to je pe ko ni oye de sale o gudo da ijo yen ni ni oju won wa wa pe eni to ku die ka to si eyin wi pe ma binu o mo pe mo nife omo mi na ni wo na mo de fe ki le yin ko duro ko to sugbon nkan ti yawo ese po se le kan yen o ba ma se be ni to fi se bayi eleelo ba se e to fi se bayi eleelo ba se to na ba de ni oye omo luabi a do bale a ni amo mi e se mi de ri be se so yen sugbon be se so yen nsin oye mi iwe oni waye mo iyen ni ati fi ife han si awon omo wa
2: o deep mo se
1: ase ase
2: koda o koja be
1: o koja be ran le yi
2: sugbon bi won se farm si pe iyen awon to ba dabi pe won ni ogbon won ni oye oye yen gangan lo ye ka wa stress right
1: oye lagba de wo oye lagba wo be ni inu wa dun bi e se ba wa yanan na eyen e ti so wi pe ki a ma da e ka ma fi gbogbo enu ma debiru eni ba jebi ni oju awon mejeji won ni ka data saran fa saran ka data saran whatever ko sa da fun awon e mo binu sugbon e wa so wi pe ki soju ara won ka ma soju abenko loju awon mejeji eni ba eje ka eni suru won ni ka ki ka wa diplomatic laarin awon mejeji ele eyan fi ogbon gbe kale laarin awon mejeji kala fi ale duro a wa pe eni ti eni to le bi oro pe excuse eyin ni o eyin laje oro isimo lori o sugbon bayi lo se ye ke se bayi lo se ye ke se en na to si to ni kini to ni lakaye won mo bi won se tete gba correction pe ah mommy de like me ni won fe ki yawo mi o mo ko wa ma hale mommy pe tori gan awon agba to loye won ti so pe iwo na lo jebi kan wa ma hale mo won nu ile ko ma di pe ile yen o

0: Adaru ile wa oni daru lase lowo Eledumare eh seri nitori akoko wa a fe ma gbe ni ona mi odo re nte ni ma gbe yen lo wi pe awa na ta je omo yala gege bi oko tabi gege bi iyawo ona wo ni a fi le toju awon obi wa mejeji yala gege bi iyawo wa toju ebi ti e wa toju ebi oko yala gege bi oko na wa toju ebi iyawo wa si toju ebi ti e na awon ona wo la fi le la le gbe gba ti nkan ofin ni daru ti ofin ni di pe o gbe apo rice lo sile mommy ti won o wa gbe o wa yo ten congo
1: congo kan
0: pe mommy inu mommy
1: inu toro mo gbe gan lo tu wa gbe si
0: lo gbe si o wa fi igo igororo kan ti ndi pelu sachet tomato wi pe kan lo
2: ma se kan
1: lo ma wa ni mommy
0: se o bara mommy ni kilo mi ma wori se be mi na nsise ma wori emi a ma toju obi ko ni ka kukuku di ye mu bayi
2: beni o ko lo mu da lo mu ti egbe
0: o se bo ma wori ke ye bi won ni o ma wo se iwo to raye se be mi o mo fi te osoosu ni mo te fi temi ranse iwo to je pe igbodun nikan ni mo wori nse fun o ona wo la le gbe gba gege bi omo laarin awon obi wa ta fi le toju awon obi mejeji ti oni si wi pe boya a fi ikan kekan
1: aba n se jukan
0: abi a n se
1: kan fun kan jukan
0: lo be ni be
1: emi a ma so pe fun papa julo awon iro mi taba awon to si kere die si mi to ma fe wole oko pe wo bo tin lo yi one thing ko ni in mind sora awon obi oko e to ba jo obirin o ma ni sora awon obi oko e ni won bi obi e awon obi to ba jokunrin sora awon obi iyawo e ri won bi obi ti e in to ba le se fun obi e
0: ni ko se fun won
1: in to ba le se fun iya ati baba to bi e eyin o ma se fun iya oko e tabi baba oko e tabi iya iyawo eyin nitori ti yan ba ni mindset yen agaga obirin e pe oro obirin oro
0: awa lo ma
1: awa lo ma n kalara ju awa de si la ma saba huwa
2: yi awa la nfa
1: be ni awa la si nfa gege bi obirin to fe wonu ile oko to ba ti ni mindset ni pe se ri o mami yi o she's not just my mother in law she is my mother eyo we won se iya oko mi nikan iya mi gangan tori emi a ma awon na je emi a ma so pe tan ba bi oko re bo lo ti ri fe
0: o re yan mi fe
1: eyan
0: kan na ni o ja
2: eyan kan na bi elomiyan na
1: se ri ta ba ri ta ba nri igbeyawo ati awon itoju awon bi meji pelu oju yen gbogbo ta n so yi koda yo easy baje lati se yo rorun gan nitori pe mo mo pe owo respect ti mo ba fun iya mi gbogbo na fun iya oko mi in fact emi a ma so fellow mi pe sori to ba te oko bere igbeyawo po se wole to ba ye pe tele tele o ma pe mo re bi ojo bi boya laarin ose kan o le mo pe iya re iya to deje le gangan bi e merin sori iya oko eyen pe won le marun nitori pe wa rira re bi omo tutu to se bi sinu family won to n to lati bond daada en to ba de communicate very well ko si bo se le bond ti yan ba ti koko rira iya yen iya oko mi ti mo ba ri iya oko mi gege
0: bi iya mi
1: gbogbo n ta n so ti o ti ko si pe iye ta ba bu fun emi mo lo iwo gbe apo raisi tabo ra moto fun iya re o wa fi owo tasere ranse si mama mi
0: owo okada ranse si mommy demi
1: gbogbo yen o ni si nbe
0: se ri owo fe fe owo deliver
1: another way temi tun ma n gba awon eyan ni moran ni pe ejo gege bi oko ati iyawo ase ma so pe gbogbo te ba na tabi e ba se e ma se ninu unity ati irepo ni agbon ti odo ti wa iye bayi lo lo sodo baba oko mi iye bayi lo lo sodo iya oko mi losu iye a ko se pe eyan kan dawo fun won leyin ajo mo n fun won ni bo ba si je pe mi o ni lowo ko ba joko mi loni o da oyin o tun so pe to ba ye po mi oko mi lo fun ima mi lowo mami emi na ma pe won le raarin wa kan fi mo pe
0: ka ma je kan raarin wa
1: o ti ye yi ba won le mo boya atowo kan lowo yi ti jade
0: abi owo
1: yawo ko si pe mami se emi gangan mo send owo yi o go soko mi o
2: raarin opolopo gbagan ologbon ma fun okunrin yen to ba ye pe okunrin a fe fun iya yawo oko e lo ma fun won
1: beni
2: e fe fun iya oko iyawo lo ma fun won
1: beni opo gba eyin o tori emi na ni yo oko mo si ni baba oko bo ba gbo mi ba e o da mo gbe fun yin se ri baba fe la so fun momo bo so ko mi ni ora emi ni ra
0: e da tele ko ta ni o wa lo soja
1: emi ni tuku won pe e ma wule lo soja bo le ti fe
0: eje ba yin ra
1: e ran mi ni se ara igbaladun to ye ki won ma gba kan ma gbadun
2: lara
1: wa ni gege bi obirin ko ye ko je pe a ma ro eroko apa kan da kan si gbogbo ta ba fun won eyin o elomi le ma gbon le ma fi taratara gba ti mo so yi o sugbon laarin loko ati yawo gbogbo te ba fe fun awon obi yin lona mejeji ejo mo nipa e n to le solve issue yin
0: e se ri gbogbo ta nso yi lataro e bayi o ma work dada lodo awon to je wi pe won ni joint finance to ja wi pe won jo mo eto osuna ara won ki se wi pe daddy n declare 50% mommy n declare 100% later mommy wa discover pe 50% ni daddy man declare Check it. To ba ti je wi pe iru awon scenario ba yen ni ko le work lo titi o sheri to ba ti di wi pe owo yin owo wa sugbon owo temi owo emi atawon
2: be na lo se ri
0: e be lo se ri generally be lo se
2: owo daddy lo gbogbo mi owo ti mommy mi mo da ni
0: mo da emi atawon mommy
1: olo to ba so fere daddy mo ya yin ni
0: mo ya yin
2: ma gba pada
0: pelu interest atawon to keep record
2: be
0: to ojo bayo ya 5000 o ye ko ti
2: o gba nkan se bon ya yin ni won so pon obun yin
0: ko le eyin na mo be se ngba kan yin abi amo
2: ba se je so be amo gba kan wa o be
0: pada ni pelu interest ni e se daddy wa ma wori e ma wori e di apa be mu sugbon temi n try lati fajade ni wipe awon odile to ba je wipe won jo ma nse eto osuna won papo o le ma je wipe e jo nkowo papo sinu osu won kan na sugbon a fe onje iye bayi lana lori onje losui iye bayi lana lori owo ileiwe awon omo iye bayi la fe na atijo mo expenses wa bills to ye ka sise le lori per month abi per season se mo especially to ba ti time gba ta ma nsaba ko awon ebun kankan won yi lo time gba festivities na ni e boya fe se odun christmas ni
1: le ya le se bo like
0: that o te da e se boya malu le fe ra ni abi ago ni e fe iru awon to ba ye pe won jo ma nse won jo ma njoko oro ni nkan won yen ti ma work ju awon to ba ti je wi pe iwo sa mowo onje wa iyoku emi ma emi ni mo bi ma se salaye awon lo je wi pe mommy mo sare fi 10000 ranse si yin ba yen o eyen sa fi ra card ni daddy na so wa pe mommy re pe mommy e ma binu mo sare fi 50000 kan ranse si yin to ba di wi pe iyawo wa discover pe a 50000 le fi ranse si mommy e ti ero ti pe mi na ni ya iru awon nkan be yen lo ma nfa owo laarin pe a ntoju awon obi awa mejeji so ara nkan ti a n try lati fa jade ran le ejo ma seto osuna yin papo e sa mo bi te ti n pade yala losan ni abi nirole abi owo ale te ba jeun ale tan le jo n joko ki oko ati iyawo kan jo mo bi won se se so that ta ba se ntoju ebi iyawo na la se mo toju ebi o
2: I know ton awon mejeji un lo ma nfa okunrin le ndantan kobirin ma natan
0: obirin na si le natan
2: obirin de le natan kokunrin na ma natan emi ti ri okunrin to so pe ko da ki eyan fi
0: gbogbo
2: inu han fun obirin papa julo ni nkan to ba je mo owo eni to ti e so ki ti e se eyan eyan ti mo gbe soke bayi pe kini ni pe ti yawo n ba ti mo wi pe owo po owo wa ni
0: lowo un dada
2: awon nkan ti o ti e se pataki to ye kan na wole o lo ma fe je kan na wole
0: e de ro
2: pe iye ko de ye kan na kan lo ma fe je ki won kan na wole boya nkan to ye pe ko ye kan kan ra ju nkan bi egberun bi meta o le se pe kan won ra bi elegberun mewa nitori pe o mo pe owo wa lowo nitori ide yi awon elomi won na tan to ba ti je bi owo obirin na kedere na le ma na tan boyo ti fi o ti do oko ewo ni opolopo gba pe owo lele o ya e je ka se bayi to de ri pe okunrin yen se owo yen basu basu inoda lati ma je ki ija ko wa bi ede ayede iti ma fi se pe 100% mo ni je kin kuku declare boya 70% or 50% ma mo pe 50% yoku o wa lowo mi mo le control e bo se wu mi eleyi 50 ti mo ti declare yen yen ni general kan na bo ba se fe to ba ye fe se so ti awa mejeji ba le na ton fun ra wa ta le je olooto fun ara wa awon kan ti an so ya arorun tori ngbati mommy ji o soro le kan nisin won so wi pe ibi ta jo nkowo pamo si ka mu owo ka se pe momo wa la fe se le fun baba wa la fe se le fun sugbon ni opolopo gba ki ri be ki ri be o le je pe oko lo kan ma wo pe a ma da nkan lo fun mommy lo se a de so kini o fi pe kara a de so pe ah gbe wo nkan ta fe ra boya ta ba sham bi 100,000 lo soja ngba ta ba ma fi ra ile ta ba ma fi ra ile a se
0: a wa pin si meji
2: oun wa le wa decide ninu kan pe okay 100,000 to so yen ma fi 70,000 le o ye ki wo na le fi 30,000 okunrin mi de le so pe ko ma worry ohun ma fun ni gbogbo 100,000 o depend le bi owo se wa lowo ati bi opo egan se to se kala masiki
1: to se be ti soro yi lo je ki ran ti awon molebi kan to se pe yi ta soro yi o tun won sita gbangba ni nitori pe looto won jo mo nse nkan ni ajoso yi po ni pe ye bayi la fun awon molebi oko mommy re ye bayi la fun won si jo pin dogba dogba sugbon later later ni yawo wa mo pe leyin igba tan ba tun pin dogba tan o oko tu wa mo nse kini yo tu wa fun a tu fi ranse si
2: yo tu fun mo
0: mamsemi egba ile
2: efele ikun towo yen le nilo owo
0: eyin owo eyin
2: ele nilo owo
1: owo eyin yawo ma wa mo iya kan pe ni pe ya lagbaja e mo se omi koda oko re tun se o tun ba mi fi le o pe a leyin igba ta ajo sajo ye po do
0: emi o de fi
1: emi o mi se mi lo wa le
0: ko wo po ni owo to ye ka ajo na lati jo na
2: to ba bi oko re yo wa lo so fun momo re yi pe ojo mi e mo so
0: ojo
2: mi
0: ga ki ki ki
2: ajo ajo
0: yo de ta nu ni o bona
2: eh be ki ma fun yin ni nkan mo ni
0: o
1: fun
0: won
1: bo sita ni
0: it is well e wo eleyi lo mu wa lo si e mo mo inu mi dun pe eyin eyan wa e ngbo e ngbadun eto bo se nlo se mo pe eyan mi iyawo e o ti mo so ri beyen oro e na so yen
2: iwo
0: number wing yen
2: eyan oko mi le so yen
0: oko mi le so yen iya oko mi ani iyawo wa gbo
2: wa gbo won be mi bi
0: so mo ti mo ti ma nbe so ko fe ma gbo nkan ti mo so
2: won ti so re beyen oro e won so
0: inu wa dun bi e se bo se nya si odo onikaluku bi bi ere ni ibi to ba ti ta si konikaluku ko se atuse nbe o lo tun mu wa lo si odo oye n to fi iwe ateranse ji ranse si wa wi pe e wa e ba mi da si se nkan ti baba lagbaja se fun mi so da bayi se nkan ton se fun mi so da o ni ya lagba e dadi won won si shop fun won pe mo taja bayi bayi bayi nu e iwo sa mo taja o ko de ma fi toju are ma ko ma ma decide disturb mi
2: ma yo mi lenu ma ko ma bere o need 10,000 ni ni kini kan
0: iye o mi fe gbomo bo wa ni
2: oko dada ni
0: oko dada ni abi to ni fe iyawo ro wa ni sugbon nkan kan sele nigba ayajo awon iya ajodun awon iya
1: Mother's Day
0: ti won se seyin lodun yi Mother's Day celebration o wa ni nkan to n se ni wipe ohun ra awon nkan bi ebun ohun ko si ohun kan ranse si iya tohun o nitori pe ohun ri wipe ododun oko ohun ma n ra ebun a ko ranse si iya ti e lati gba ti won ti fe ra won sile oko a se kini a ko awon ebun orisirisi atowo gbogbo e yo ko fun iya ti e nigba ti won ba n se ayajo awon iya sugbon o ni ko fi odun kan ko ti ero pe o ye ko nowo si mommy ti ohun
2: nigba to na ti nise ti e lowo
0: iyawo ti nise n gbogbo gba yen oko ti wa da lokowo nsin o wa ni ohun wa wo pe a emi na sa ti lowo mi bayi iwo mo toju mommy e ohun na wa ra ebun orisirisi okun ranse si iya ti e iyun iyawo sugbon oko wa discover pe a o bawo ni wa se ra nkan fun mommy ti e o ra fun mommy ti mi inu wa bi oko pe to ba ti le pada ra ebun ko lo ko fun mommy temi in ti shop ti mo
2: si fun
0: ti mo se fun
2: abi bo lo tin rowo to fi ran kan fun
0: se bo rowo kan ni o fi lo fi mismanage e lo fi lo ra ebun fun mommy e iyawo wa ni a eskisa se beyin na mo ntoju mommy ti yin eyin na si ti se fun mommy ti yin ede inu yin odunrin abi kin so pe eranti lati se fun mommy to nri o n de wo pe Ọlọrun de ti se nsin mo ti lowo to eh je kin toju iya temi na kin ti e danu won dun alise awon lo to emi na lati le ti mo fi
1: kawo
0: na ti e je won mo abi abi en to ba se to ba segun si na lo se lo je ko je obe na eh sugbon oko wa binu dele o wa ti shop ti o si fun yawo e pe se bi to ba ri bi lo
1: lori
0: oro kan yi na ni pe either pe condition meji ni ko ra ebun titi mommy temi ko wa lo be mommy temi pe e mo binu pe mi wa fun yin ni ebun mother's day ohun re o e gba
2: mo
0: ti gbe wa yawo wa ni lai lai atodun to tin se fun mommy ti e mi complain ri to de se fun ya temi mi complain ri mi be jari mo ma ran ele ti sugbon o se ri nsin ti e kan soso ti mo wa se fun ya temi lo wa binu le to ba je pe iyen ni ini
2: ba shop we
0: di shop we mu oni ko si wahala o oko ti shop n to to sugbon yawo si ntaja lori afefe lo iyen ni bipe
2: online
0: idan oduro idan tesiwaju bebe tesiwaju yawo ntaja lo sugbon oko o mo pe o ntaja ti e lo o sa mo pe o mu ki shop lowo o wa ni o ti to bi ose meji meta bayi ti won ti shop awon eyan wa ni wo won ni ta ko ka do bale farara koni ka mo ga abi koni a mo ga iwo sa se n to fe ko le gba shop ti e pada abi sugbon yawo na ni dandan la ejo se fe nu e se bi tin ba wa bere owo lowo e abi ko sa ni sugbon wa ni se ki se wi pe ohun binu ju se mo wi pe ta ba ro lo si waju aturo lo seyin die won wa ni abi ko n se nkan to fe ko n ra ebun fun mommy e abi ko sa ka pe kini kan loko iyawo ko le ja ro na lo ko n le gba shop ohun pada abi ko n ma taja lo lori online lo be ko n ni ko di shop e mu e ba wa dasin eyin ara le o ti kan yin bayi to ti kan yin mo fe ke dasin oko n toju iya ti e sugbon ko fi ojo kan toju iya iyawo ri iya iyawo ti wa ni owo die lowo bayi ohun na wa ra ebun lati fi dupe lowo iya ti e ni ayajo awon iya ti a se koja lodun pe mommy e seun e ku toju mi sugbon ko e ku suru atojo iya bi suru si ni o suru olojo gboro ni e seun gan ni sugbon ko ra fun iya oko oko wa binu dele pe since to ti ra fun mommy temi shop ti o fi ngan paun I can bring you down. I will bring you down now.
2: Mafihan.
0: E pe eni leru na lo leru be ni. Awon number ti e le ba wa pe si lati da si eto re. Se n toko ise so da. Se ki yawo be ko lo fun iya oko ni ebun ni ki o le gba shop e pada tabi ko ya mo ta nkan e lo ki oko si ka gidibo le si be ni. Bo le se fe ki idile ki won se da si oro yi ko le yanju 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893. Hello, e kurole o. Hello, e kurole o. Oruko yin ati bi de tin pe wa
3: Seyan ba ba eniyan toju aja yen ife eniyan o de ma dun se bi pe eniyan gan to le go extra mile fun yan ni ro boye understanding o ti mo
1: so agboye agboye
3: so as much as I say my fault is for boye pe nkan to nse o da pe o wa selfish but you know as a woman to ba ti discover pe nkan to precious ti ma yen ni so no dey confirm pe boye lo si shop fun won then she should continue doing it then the man can be okay I want to do more. So me, I would have suggested that people go for nkan to ba like. So see, it doesn't cost her anything. I'm very sure. But when you go to expand the business in your phone, So that's my own contribution. But Emma, me, so please, if Bobo yen ki da o.
0: Tabi hello ekrole ma oruko yin ati bi te tin pe wa
1: olo lo tu
4: e se e je bi oro te kokon ta ni ti ya wo ko mu ya oko e ya ti o e se ti o we a se fa a ko ni ki ara ara ga e je kan se n ti oko won fe kon lo la kon yo wo tu ti yo ko so
0: oju lawon o se kere
4: Ìgbà tó tí ń fún ìyá ẹlẹ́gùn yẹn ó yẹ kó máa rántí ìyá ìyàwó ẹ̀. Kò sí òun ló dá gbogbo wàhálà rẹ̀ sílẹ̀. Bó ṣe ń ṣe fún ìyá ẹ̀ kó máa ṣe fún ìyá ìyàwó ẹ̀ náà. Tó bá jẹ́ kó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìgbà tí ìyàwó ṣẹ̀ṣẹ̀ rántí ìyá tiẹ̀ yẹn tí ò ṣe fún ìyá ọkọ, ọkọ nílẹ̀ ìjà ti tòbí náà. Ìgbà yẹn, ṣùgbọ́n òun náà ẹwù báyìí ó ti ń tọ́jú ìyá ẹ̀. Kò tọ́jú ìyá ìyàwó ẹ̀. Ó yẹ kó mú àwọn méjèèjì bàbá náà ni. Àti ìyá ìyàwó ẹ̀ kó fi wọ́n sí lẹ́gùn kan náà kó gbogbo àwọn méjèèjì. Kó máa ṣe wọn bá nǹkan tó bá fún ìyá ẹ̀ kó fún ìyá ìyàwó ẹ̀ náà. Ṣùgbọ́n ìyá kan bẹ ìyàwó yẹn ọkọ̀ ló lórí aya. Kó apọ́lọ́jì kó tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀. Kó ṣe nǹkan tó lè ṣe kọ́kọ́ náà dẹ́kọ̀ sí ní àti máa ṣe dáadáa sí ìyá ìyàwó ẹ̀.
1: Ẹ ṣeun.
0: Ẹ ṣeun bàbá. Ilé yín ò ní dàrú.
1: Ẹja mú pè lé.
0: Hello.
1: Ẹ ti wọlé o.
0: Hello, ẹ kúrò lẹ́ o. Hello. Orúkọ yín àti ibi tẹ̀ ti ń pè wá. Ọlọ́run ló ń
5: pè. Ìsàbáṣ láti Sanyo.
1: Ẹ ṣeun.
5: Àpẹẹlẹ́sà. Ṣé lọ́rọ̀ tí bàbá tó sọ̀rọ̀ Sanyo? Ọ̀rọ̀ yẹn máa sọ. Because máa yẹn olúfẹ́ dá wàhálà lẹ̀. In as much as you say that joint provision for the family on the side of the woman and the side of the man, we expect our mind to know the future. But I will only advise the woman, although I'm asking she, come on, mind. You need to have a share, to have a share for you, who's the for your coin. So, who maintain peace? From there, I'll call Kulina Magale, you say, I'm too sure that. So, ọlọ́wọ́ wà pẹ̀lú
0: ẹ̀. Ẹ ṣeun. ese ile ni oni daro lase lowo elejumare won ni eh se ri oro okunrin yen o dabi abeni lori ni ti ife kan mu da koja ni enkule ohun
1: be be so pe se eni to nse ka mo
0: o mo
1: o kan we ni ti o so fun pe wo lagbaja
0: ni ka eh koko ko ba le da wa la le
1: be mi se roro okunrin si nitori pe to ba je pe ko wa responsible ni koni
2: koni sisobo
1: e ja mu pe le
0: hello e kro le o ah ina ti F2 ape 0916-893-1000 tabi 0915-333-34893
1: 0911-333-893 mo ti n boro bo mo ni pe okunrin o mo n to n se bo be mi ti wa fi wa n ri yi emi test yawo e ni aha eni ise awo se mo pe ninu atejise un won je ko ye wa pe oko na lo si shop fun o ohun na lo tu ati o de le mo momo se wa ko fi wo boya yawo ohun boyo mo n toto abi ko kokoto se mo pe ana awon okunrin mi to se pe won momo won test patient se eyan to je pe won mo ibo ti e ni
0: I'm going to go to the hospital.
2: Eh omobirin yen na ni gege bi gbogbo awon ton ti pe wole ti so omobirin na ni o na ni a ma be wi pe ko se nkan to ko e so en to le wo e susu wi pe ohun fe je kaye ro e lorun to fi si shop fun ki wo na le lowo ti e lowo to ba ti e wa je pe nkan to fe gba pada fun nkan to se fun yan niyan iwo se ko mo pe olorun lo ni dajo laarin eyin mejeji nitori pe for the fact pe oko o je olori o je ori to ba n shit yawo olorun ri to ba de je obirin na lo shit oko e to wo pe ko le soro olorun na mo ejo to ma da ni bibe sugbon nkan to ye ko obirin yen se oni pe ko se ti oko e ba n se nkan ti o da ohun o gbudo se nkan ti o da
0: ohun gbudo ka ma fi buburu gbe
2: oro ya oro so ko n se the right thing ko wa fi gbogbo to ku sile si owo Olorun
1: emi ti e tun mo pe se mo pe ti ya yawo ba gbo n ti omo re se o tun le ma bu omo re pe ah
0: ko ye bo se be emi se to je on ladodun yin
1: wa gbe nitori pe ko si ya yawo gidi ti o ma gboro yen ti o ni fe ki alafia ko joba ninu ile
0: omo nu le won apa bi teyin tun mu lo o tun se kini die eyin eyan wa e seun won ni oniyan seun oloka seun abi se mo gba olobe seun last na ni e sha ke sha ti jeun na ni e mu wori eyin pada lo ko owe yen ma pada si classroom eyin na te ba wa fi fe je ko ni kan lenu yin lase lowo elejumare won ti gbe mi won ti gbe inu mi ti edun bawo eyan se ba wa pe wole dada nran le yin o je ka mo wi pe oro yen o mu awon eyan lokan dada o wole si won lakin yemi ara e seun ife to wa laarin wa koni daru lase lowo eledua e be se won fi fe gbo eto apero obirin lori ile se World Radio 89.3 FM atun fe fi ran wa leti e gbe ipolowo oja yin wa si ori eto apero obirin tabi ke ti e gbe wa si ewo in to sha wa nbe e sha ti gbe polowo oja yin wa si ori ile se Wells Radio 89.3 FM ki aba yin fi ohun didun ohun iyo ka ba yin fi polowo oja yin ki ibukun olorun ko wa yawo nu e lopo ya
1: tiro
0: tori pe awon angeli lo n ba wa sise
1: emi amo san pe ni ba wa polowo oja lori kan ape mo dare ti mo
0: se
1: meta lo kan ni
0: meta ni
1: aba yin polowo oja re eni elekeji yota se wa le eleketa ikanni aladura ni a wa fi adura
0: ati tori pe ibukun olorun ni mu ni la la fi la la kun e wa darapo mo wa ke wa ri wipe bibeli so wipe ka to wo ka le ri pe
2: ere ni oluwa
0: a tin lo ni ori eto apero obirin ni role to ni kun imo da ba mi kara le po da
2: eyin ololufe wa dupe lowo yin ayin aluyin logo enu wi pe e se be se ba wa gbo eto yi ni role yi papa julo eyin te pe wole ati eyin te tun gbiyanju lati pe wole na adupe lowo yin eh lagbara olorun a tun ni pade ayo lose to nbo oruko temi ni eludipo oluwa kemi Queen Mother.
1: Queen Mother ti ki awon to pe wa wole je kin ki awon to fi ajo ati ife message dunu ranse si wa lori ikanni Facebook wa iyen West Radio 893 FM fan page Adekunle Ojo Christiana eyin o customer ati wa customer daada ni won ni e ku ise takutakun lataaro e se o eyin o ye ma gbagbe lati darapo mo wa lose to nbo lori ikanni West Radio 89.3 FM ikanni kanga agun won gbe lori eto yin eto wa apero obirin o ko temi oyi pada o temi tope akin ko le aya akin ore nti oko e lo so pe titi ote ti nbo lase idumare won ni fe ni kankan ni wa sawati o dabo
0: seun eh in temi o fi wa pari e ni wi pe ife ohun la koja ofin e ja fife han ba lele be se fife han si yawo yin e fi han sawon e bi yawo yin na kan le mo pe ki se pe e wa ji won lomo gbe lo be se fi han sawon obi ti yin e ri awon obi yawo yin gege bi obi ti yin e fi ife han si won eyin iyawo ile abi ki so wi pe awa iyawo ile na bi a se nfife han si awon obi ti wa na e wa je ka extend ife yen tori po olorun fun wa ni okan lati ko orisirisi eyan mora e je ka fife yen ka fi han sa awon obi oko wa na inu oko wa ma dun si wa olorun na asi ma se kini a ma fun wa ni ibukun lopo lopo tori wi pe first promise abi first commandment o ni promise ninu o ni wi pe ki awa omo ka toju awon obi wa ka bowo fun won ara ibowo fun na ni lati toju won oluwa tosin olori lafi ola tuji lo nso wi pe ile wa ni daru

To, madalla masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake haduwa da ku a cikin shirin namu na Arewa Special Dadin Kowa dake zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryen mu na Wells Radio kan mita 99.3 a nan Alafin Avenue a Oliole garin Ibadan jihar Oyo. Da fatan kuna nan lafiya da fatan kuma mun same ku a cikin koshin lafiya. A godiya tabbata ga Ubangiji Allah wanda yake kiyaye mu kuma yana kula da mu a kullum da kullum. A yau dai ita ce rana ta 5 ga watan 5 na shekara 2026. Da fatan za a yi sauraro lafiya. A kudan gafarce ne na yau dai ita ce rana 9 ga watan 5 na shekara 2026. Kamar yadda muka sani dai Arewa Special shiri ne wanda ke kawo dukkan mu mutanen Arewa da ke mazauna garin Ibadan musamman wanda ke jin harshen Hausa domin mu ma a dama da mu a cikin garin Ibadan a nan jihar Oyo. Kuma ga dukkan masu sauraron mu, ga dukkan mutanen Arewa da ke nan mazauna garin Ibadan, za ku iya tallata harkokinku da kuke kawo a cikin shirin ko hira ne kuke so mu yi da ku a cikin shirin. Duka za ku iya ku zo mu yi hira da ku ko ma wani sana'a ko kasuwa ko me kuke sayar da sayarwa a cikin garin Ibadan, za mu iya yi tallata muku shi a cikin kuma mu yi hira da ku domin mutane masu sauraron mu su masu son sana'an da kuke yi a cikin nan garin Ibadan. Shirin Arewa Special dai shiri ne wanda ya saya na dindindin a nan garin Ibadan na sama da shekaru 2, kuma har yanzu shirin na nan tafiye. To, ni ne naku mai suna Anthony Dominic wanda aka fi sani da Yankuti. Yankuti, akwai Grace, akwai Talent, akwai kuma jama'a. Na san za ku yi hakuri satin da ya gabata ba ku ji muryar mu ba, ba ku ji murya na ba, bisa ga wasu harkoki ne wanda suka dan shawo kanmu shi yasa. Cikin shirin namu na yau dai muna so mu yi dubi kuma mu yi magana akan karin magana. Mun san akwai su karin magana da dama da mutane kan fada. Mutane ke fadi sai ka ce me wannan yake nufi, me wannan yake nufi da wannan kalma, ya zai gaya mun haka, ya zai furci haka, ya zai fadi haka. Shi ne muna so mu yi dubi yau akan karin magana kuma mu nishadantar da ku masu sauraro domin mun san abubuwa da dama na faruwa a cikin gari, na faruwa musamman idan kana karanta labarai, muna jin radio, za mu yi ta jin abubuwan da ke faruwa a nan da can, a nan Najeriya, kasashen waje, a South Africa, a ko ina, akwai abubuwa da yawa, damuwoyi, akwai labarai masu daɗi, akwai marasa daɗi. Sai dai ni in ka tambaye ni zan ce labarai marasa daɗin sun fi yawa. So a yau, ranar ta yau, muna so mu dan nishadantar da ku masu sauraron, musamman shi yasa muna so mu dan yi wasa muka dawo da shi ta fannin karin magana domin mu dan fahimci kuma mu dan taba kidi, mu taba karatu. Idan aka ce karin magana, me ake nufi? Karin magana a Hausance zance ne na hikima da ake dauke da dunkuleliyar magana, dake dauke da dunkuleliyar magana wanda ake amfani da shi wajen isar da sako mai zurfi cikin takaitattun kalmomi.

amfanin karin magana. Karin magana na da amfani domin magana ce wanda ake yin shi ta hikima, na biyu kuma ta habaici ko kuma ta adabi. In aka ce a ta hikima, bayar da shawara ta hanyar lada ko dara. Don muka ce ta habaici, isar da sako ga wanda ake so ya gane ba tare da faɗinsa kai tsaye ba. Don ta adabi, sanya zance ya yi daɗi da gamsuwar. Ina ɗauke da wasu karin maganganu a nan, ina ɗauke da wayansu karin magana wanda idan ku masu sauraro kuka kira, zan tambaye ku wani karin magana, zan faɗe shi sai ku gaya min manansa. Za ku iya kiran layin studio mu a kan 0961 683 1000. Zan sake nana ta 0961 683 1000, ko kuma akan 0913333483. Dan sake nana ta 0913333483. Wato a turance, muna da kira ma a bisa layi. Hello, barka da yammaci. Hello, barka a kiran ma ya kace. Za ku iya kiran mu akan 0961 683 1000, wato akan 0916893100, ko kuma akan 0915333489, wato akan 0913333483. Ku kira mu sai mu ji naku, kuma idan kuna da wani karin magana ko kuma idan akwai wakan da kuma kuna so a dan mu sako muku a cikin shirin, idan muna da shi za mu iya nishadantar da ku, kamar yadda na faɗi. Muna yi dai domin mu nishadantar da juna, kuma mu ji wasu kalaman Hausa na karin magana wanda mu muka sani, da kuma waɗanda ina ɗauke da su a nan. Idan kuka kira, zan naku ji naku a karin magana da kuma kasani.

To, madalla masu sauraro, da fatan kuna jin daɗin shirin kuma kuna jin daɗin sautinmu. A yau dai muna dube akan muna magana kan karin magana a Hausance, kuma na ce yau muna so mu nishadantar da ku ne, musamman domin mun san cewa abubuwa da dama kan faru, ana ce wani lokaci mu manta da tunani domin mu shakata. Shi yasa yau za ku iya kira mu muji naku karin magana. Karin maganan da ina da su a nan dai na so da an kira ne sai in tambaya, amma dan iya ce to idan kuna sauraron mu za ku iya kira. Kowa ya tuna bara bai jin daɗin bana ba, me yake nufi a wannan karin magana? Kowa ya tuna bara bai jin daɗin bana ba, me karamar maganan nan yake nufi? Sai ku kira mu a kan 0961931000 ko kuma a kan 0915333483. Kowa ya tuna bara bai jin daɗin bana ba, me karin maganan nan yake nufi? Kowa ya tuna bara bai jin daɗin bana ba, me karin magana yake nufi? Sai ku kira mu muji naku, kowa zai samu shi daidai.

0: So, hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Alaikum assalam, barka da yammaci.
1: Na gaji a aiki.
0: Ah, lafiya lau ya kwana biyu.
1: Lafiya kalau.
0: Da wa muke magana?
1: Kuna magana daga Umar ne daga Odwana.
0: Umar daga Odwana. Ah, Umar yayi kwana biyu gaskiya.
1: Wallahi.
0: Kana nan garin kuwa ko ka je arewa ne?
1: Na nan garin da yake kunna ban je arewa ba.
0: To madalla, to madalla. To a me wani karin magana ne zaka ce ko kana so ka gwada karin maganan da na yi tambaya akai zaka gaya mana ma'anar sa?
1: Karin maganan da kai magana ne nake so ni ma da mun dani magana akai.
0: Cewa kowa ya tuna bara bai jin dadin bana.
1: Kowa ya tuna bara bai jin dadin bana ba. Abin da yake nufi shine kaman a bara a wancan gwaran misali ta yi wani lokacin da ya wuce ta yi kana jin daɗin rayuwar ka ko rayuwar ka tana tafiya maka normal daga baya kuma bana kuma to abubuwa su zo sun lalace maka to abin da karin magana yake nufi kenan.
0: To me
1: idan mutum ya rinka tuna a lokacin da yake dan jin daɗi shine abin da karin magana yake nufi.
0: Wato kana nufin kenan kaman masalolin da mutum ya suka wuce ko kuwa maimakon jin daɗin abin da yake gabansa kenan sai ya tuna na baya, yana tuna da na baya kenan.
1: Yawwa, saboda yanzu ya ɗan shiga wani matsin rayuwa haka sai ya dinga tuno lokacin da yake jin daɗi da kenan. Abin da karin maganan take.
0: To madalla, to ko za ka ɗan wasa mana wasu karin magana a naka?
1: Gaskiya sai dai in na ɗan yi tunani dan karin magana na ɗan manta su na tuno dai na bi dan ya sake kira.
0: Komin nisan jefa ai akwai su karin magana da dama dai bari dai domin na da wasu karin magana a nan. To madalla Umar, mun gode a gaishe da mutanen Odo nan. Madalla. Yawwa, mun gode. To madalla masu sauraro, kamar yadda muka ji daga Umar daga Odwana wanda ya kira mu ya ce kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba, wato manansa shine kada ka zauna kana damuwa da matsalolin da suka wuce maimakon jin daɗin abin da kake da shi yanzu. Mun san dai akwai wasu lokutan da za mu iya tuna cewa a da gashi nan abubuwa sun yi mun kyau, to amma sai mu dubi gaba shine abin da shi karin magana yake nufi. Bari mu je na biyu. Karin maganan mu na biyu shine karin maganan mu na biyu wanda muke da shi aka ce yake faɗi cewa da ruwan ciki ake jan na rijiya. Da ruwan ciki ake jan na rijiya me yake nufi? Mene manansa? Idan aka ce karin magana, ai maka karin magana aka ce da ruwan ciki ake jan na rijiya, mene ake nufi, mene manansa? Za ku iya kiran mu har yanzu akan layinmu na 0916931000 ko kuma akan 0915333493. Cikin shirin namu na Arewa Special har yanzu za ku iya kiran mu.

0: kyauta ba sai ya taka
1: aini bana barin kota kwana duk wacce ta mun kankara sai na mata fita kota shekara tana gonawa ni da yake bacci kawai kisan sai an kula kashi yake yin doyi wallahi ni in na rena kasuwa ko sautu bana bata ai wallahi tallahi uban ku tuwo ya kadan ballanta na makawo kuma ina so ki sani kowa ya gaji bai saba ba kuma kowa ya ka yake tsotsin hannu bai ji dadin miya bane
2: eh a haye dadin abun ma barbar ba shegiya bace ba da ubanta wai tsohuwa ta ga mutuwarta ai inda ba kasa nan ake gardaman kuwa
1: kwarai kuwa birnin kura ki sani ba a bawa kare dillanci
3: dama an ce bakon munafiki ba nan mutun daya bane
1: duk mutumin da za a kashe dan an karairaya shi ba wani abu bane ba
3: kar ki manta ni wannan karfe ce wallahi kowa ya sani babu shi babu zama
4: ai makinka bashi ya banka ko da kayan ka da musa ka bashi kusan sandai girma tafi karfin duka sai da yin da ita
1: duk rinsi a barwa ne

0: Hello. Alaikum assalam, barka da yammaci. Da why?
1: Wisdom,
0: madalla, wisdom, barka da yammaci. Kadan gusa da gefen radion ka wisdom, don mu dan ji ka da kyau. To yanzu muna jin ka a da ruwan ciki ake jan na rijiya, me yayi karin magana nan ke me manan sa?
1: A to na kusa da kai ne zai ba ni ganewa na.
0: Eh?
1: Na fadin na kusa da kai ne, na kusa da kai ne shine yafi son sirrin ka.
0: Ah, ka ji karin maganan da kyau fa. Da ruwan ciki ake jan na rijiya.
1: Akwai wani tambaya kuma ne?
0: Eh?
1: Akwai wani tambaya kuma ne banda wannan?
0: Akwai wani karin magana kuma duk nisan jefa a kasa za ta faɗo.
1: To, a fasara kenan.
0: Eh.
1: Shi ne komai muguntar da ka shuka, kuma ka yi hankali ba kanka zai fi koma.
0: Aka. To, mun ji naka ra'ayin a wisdom, mun gode. Madalla.

To masu sauraro, mun yi magana kan karin magana biyu yanzu dai a shi wisdom da ya kira ya yi magana na ce da ruwan ciki ake jan na rijiya sai kuma duk nisan jefa kasa za ta faɗo. Me waɗannan me manan karin magana nan? Shi wisdom da ya kiro ya ba da nasa ra'ayin amma dai bai ba da gamsasshiyar ansa me yake manan karin maganan ba. To za mu iya jin naku ra'ayin, za ku iya kira a kan 0916931000 ko kuma 0915334383. Mu ji naku.

kan tunaka. To masu sauraro mu, da fatan kuna jin dadin shirin namu, wato Wakan Bani Han kenan, wanda ya mata lakabi da godiya. Har yanzu dai za ku iya kira mu muji naku ra'ayi manan kalin maganan da muke magana akai. Da farko na tambaya na ce duk nisan jefa kasa za ta fado, da kuma na yi tambaya cewa da ruwan ciki ake jan na rijiya. Manansa shi ne sai ka taimaki kanka kafin wasu su taimake ka, ko kuma sai ka dogara da abinda kake da shi don samun abu da kanka ya fi nema. So abinda yake nufi kenan ga wisdom, an aka ce da ruwan ciki ake jan na rijiya, manansa shi ne sai ka taimaki kanka kafin wasu su taimake ka. Salin nan duk nisan jefa kasa za ta fado, mana shi ne ko mutum ya yi girma ko iko dole ya koma ga Allah, ko kuma ya fuskanci sakamakon ayyukansa. So da fatan kun gamsu da karin maganan mu na wannan makon, da kuma abinda muka tattauna a sati mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. Za mu nishadantar da ku, kuma za mu kawo sabbin shiri da yadan Ubangiji Allah. Za mu yi bakonne a cikin shiri namu wanda za su bakonce mu a sati mai zuwa. Domin neman karin bayani ko kuwa tambaya, za ku iya bin shafi na a shafin Facebook. Za ku iya magayin da muke wasa shirin kai tsaye. Za ku iya turo da sakonku a kan Wells Radio fanpage 893 a Facebook. Za ku gani, za ku iya turo da comment naku, ko kuwa ma za ku iya bin shafi na Kuti Anthony a shafin Facebook. Da yadan Ubangiji Allah, sati mai zuwa za mu sake da muku da sabon shiri. Ina sake mika godiya zuwa ga shi producer na wanda muke nan a cikin studio tare, wato Mr. Henry, wanda yake taimaka min lokacin da na sako wakan dan baban Chinedu. Yana tambaya yace a waye ne baban Chinedu, kuma shin nace a to sai ka je arewa wannan zaka sani. To da fatan kun ji dadin shirin. Sai sati mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, sai mu shakata da wannan waka na BOC.

Aye ti sisi le o. E gbogbo ojo iseme lati agogo mesan oro titi di agogo mokanla oro. 9 a.m. to 11 a.m. Akoko na de wa yi o. Eyin na e wa je anfani ori ofe nla yi lati ko awon agota wa sagbo igbala. Eyin na e ma bo. E wa si onigbowo iwasu ologbon iseju wakati kan tabi ju be lo lowo ti o ka jara lo. E ma gbagbe pe gbogbo ta ba se fọlọrun lo lere. Fun alaye lekun Ekpe ayo sori ero ebani soro ye 0706840-7359 Tabi tobi 0803509-3394 Uwa aswe nye rere jesu Aigbodo masene

kaabo pada sori eto nje aladun ton jade ni koni west radio 89.3 fm ni bayi ta ti wa pada re sori eto nje aladun bayi ta ti kale si abala onje aladun gan ni sansan yin to kan ni kabere si ni ma gbigbagbawo wa nile dana wa etimo ti abala yi to tumo si n to tumo si ni ka danu nje to dun senu ara wa e de mo wi pe obe to dun re wo lo pa be ni won tun lo won tun bo awon yoruba na lo so won lemi ti o jata kini emi yepere ni ogun apatapata e je ka ma jo nje to dara se ri aso mi ni ka ma ra aso o sugbon ninu oye ta ba ni to je pe 100% owo ta ni elomi kodu ko fi ra aso ko fi ra bata ko fi ra bag ko fi ra run to je pe to ba di pe ko jeun yi asapo loku ton ma ma asapo ara da la aso se duro won ni ara la nwo won ni le la nwo ka to somo loruko mo toro gafa re lowo eyin agba nile e ka gbianju ka ma jeun to ba da senu ara wa in ta ba je lo ma mu awo wa jolo sita teyin gan ma fi ni lagbaja re wa omo lo tan omo lo dun yin ohun ta je lo nsalaye ba se je sita fun de yi e je ka gbianju ka ma jeun to ba da lasiko to da ka de ma je so daada eje ke so poju ninu ta ba nje nitori ti tete so na nse lara ko kere rara lafikun ile dana wa eje ko je ibi to je pa mama ri ni ri ile aye mi ri especially awo obirin nile eje ka ma wo kitchen wa gege bi my kitchen is my life eje ka ri kitchen wa gege bi igbesi aye wa tori pe kini office ti wa niyan department ti wa niyan ko se tun ba wa du awa lo wa ku lo sowo lati tun se dada ka to jade ni laaro leyin igba ta ba ti toju gbogbo ayika palo wa ni o environment ti wa ni o gbogbo bi to ba wu ka ti toju itoju ti le idana wa yin e je ko tu wa special ka toju e dada lonu ara leyin boya wa ta lo tie kitchen wa ni o je ka mo be to je pe e le su sinu e gan gba te ba mo be tun e je ka ni te gbogbo ke kitchen wa e je ka ri pa gbon gbogbo emi ni jan kare wo nkan kan yen e je ka ni ti kitchen wa ko mo toni toni gbogbo awon pot wa awon abo wa gbogbo ta n lo ta fin dana e je ka ri daju pe a ni tun a fo won o mo daada leyin gba ta ba ti sa awon nkan won itan ko ohun to kan ni ka wa bere si ni ma pe lo n ta fe se kini ni oyo geyin fe ko wa leni mo fe ko wa ba se ma se coconut rice coconut rice awon kan ti gbori awon kan lawon ti seri soju coconut rice lo ni oju coconut rice ten so yen lo o iyen iresi ta mu jade lati nu agbon Olorun onja ladi dun o ma dara fagwara o rice ta si ta mu jade ta ko eroje jade lati nu agbon la fe ko wa leni ta ba soro nipa coconut rice okay eje ka ba wa pin ka kin alaye yen yen definition eje ka pin sona meje ta ba soro nipa agbon gbogbo apatapata la mo ton je agbon iyen coconut agbon lara lara je in to ma ndun ti gbogbo wa feran awon ko feran lati fi mu gari awon ko feran lati fi panu oya e je ka wa bo sori rice gbogbo wa tomode tagba okunrin obirin lo feran rice e wa je ka mu papo be yen join it together coconut rice e wa imagine bi taste se ma ri ngba ta ba se tan lára àwọn èròjà ta ma lọ wá fún coconut rice wa ẹ jẹ́ ka list ẹ̀ sílẹ̀ ka kọ wọn sílẹ̀ lẹ́sẹsẹ ohun àkọ́kọ́ ta ma lọ rà ni rice tó bá wá jẹ́ pé àwa ti ní rice nílé ẹ̀yọ̀ yẹn kúrò ẹ jẹ́ ka lọ ra àgbọn wọn lágbọn kan àgbọn greek àgbọn tiwantiwa kò ságbọn tẹ́ lè lò fún coconut rice èyíkéyìí nínú àgbọn tẹ́ ẹ bá rìn tó bá ṣàti já àgbọn lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá ti ra àgbọn yín sílẹ̀ ẹ gbé yẹn sẹ́gbẹ́ kan ẹ wá lọ ra rodo yín era tata seyin to ba kan dandan ni o
to ba je ko wo yin pon dandan debe se wo yin o debe era rodo nikan ni kera te ba ti wa rodo yin kan era alubosa sibo le ba te ba ti ra alubosa yin si tibo era kori yin sibo era kori onigi era kori oniye fun ko se en to ma mu je kolodo yi to je pe e le fi bo eran ton fi bo eran ka ma daruko ko ma da bi ipolowo ni kori ti won fi bo eran ohun gangan ni kera to ba wa je pe owo yi yin fe manage fi ra won kan ni era ara kori onigi nikan o ti to fun leyin gba te ba si wa ara kori onigi yin ton ko e ti ra gbon e ti ra kori onigi e ti ra rodo yin to pon dada e ti ra oya era rorosi eyin le ti lororo nle eyan yen kuro sugbon to ba so ro nle nko era ororo mo latoja era ide yin sibo iru ede wo le fe e le ra ide ti won ti lo ni powder beyin ba se ferin ide sinu nje e de le ra ti won ti lo ni yefun ke ra sibo leyin te ti ra ide yin sibo nko e wa lodo awon awusa to nta ingredient jo ingredient fried rice ele fe ra green beans e wa wo la soro nipa yi e wa to ma wa nu epo oni kera to ma ri soro soro yin ta fi ma se fried rice oni kera leyin gba te ti wa ra yen tan e mu sinu eru yin eja yiyan yin era sibo iru eja wo la ma nlo eja laran yiyan oun la fe lo leyin gba te ti re eja laran yiyan yin tan e so yen na sinu bag oja yin eye ma bo nile agbon yin ngba te ba ti dele e kokko ma agbon yin e fo leyin gba te ba ti fo agbon yin tan omi nu e da si kekan agbon nu e fi obe e fi si gbogbo e kuro ninu ile patapata e ko sabo kan agbon te si yi e da sinu omi to mo e san leyin te ti san to ti mo tan e fun se gbe kan e wa mo agbon yin e ge kekeke e ko sinu blender yin ke blend e ko kuna dada igba te ba fe fi blend eyin e ma gbagbe o omi te da kuro ninu agbon te da sinu abo ohun ni ke da sinu blender yin te ma fi blend agbon te ko sinu blender yin leyin igba te ba ti blend e to ti kuna tan e ta omi niwon ba si ke le ri omi dada to ma jade nbe e ta omi si niwon ba se mo pe omi inu agbon te gba jade ko le po ko le to 1 liter fun je yi a de ni domi 1 liter pere lati fi lo agbon ninu blender wa e wa calculate omi te ba ri e calculate mo mi agbon te gbe jade kuro ninu e je ko mi pe 1 liter ke wa fi blend agbon ninu blender leyin te ti blend agbon yin ton te ti lo ton e da sinu ase ta fin se ogi leyin te ba ti da nkan te lo e ton sinu ase te fin se ogi ton e se gbogbo mi ka re e se jade o ti yin tan salaye e mo ta ba fe se ogi wa ba se ma se ogi yin ehn be na le se ma se agbon te lo yi leyin gba te ba ti wa si agbon itan omi te gbe jade yi gangan ohun ni ke da sinu pot ta fe fi dana e ngba te ba ti da omi sinu pot itan awon ata tarade iyan tarodo e ko si blender e blend e down na sinu mi lori na leyin te ti da omi si lori na tan koro nigi e fi si ngba te ti wa fi koro nigi si tan oya alubosa yin e slice e kekeke e ko si e wa de pa ko jina leyin to mi ba ti ho to ti jina dada tan e ja yiyan wa yi ko ma so fun wa ni gbogbo gba wi pe ta ba ti re ja yiyan dele omi to loworo ni keje ka ma fi fo leyin gba ta ti fo e ja yiyan wa itan omi to loworo e je ka yo gbogbo egungun nu e kuro gbogbo idoti nu e je ka ja kuro ka wa ya ija ni ko ka ya ka ge kekeke ka ko so ni omi ngba to mi ba ti wa ho ma won ija itan eroja gbogbo gbogbo eroja ta kode ati ko sinu mi won ti ho won ti jina mora won yi to kan ni ka san rice wa ka san sinu inu mi lori na leyin gba ta ba ti wa san rice wa ta ti san so mi lori na tan ati fi ororo si e je ka fi ororo ni won ba si nitori omi agbon ta se yi ororo na ma n ba jade fun de yi e je ka mo amount ororo ta ma fi sinu e ko ororo ma lo papo ju ninu coconut rice wa ororo ni won ba ni ke je ka fi si leyin gba ta ba ti wa fi ororo ni won ba si tan ta ti de si san rice wa si e je ka de pa e ka se rice wa ko jina dada e ma jo lepo e ma jina si ko ma ba lepo nigba ta ba fi n se to n jina to ba ye ko si le laleju
to mi de tin gbe mo era ma fi omi si ni won ba o san ju ke da mi si ya le kan si kiresin wa lo foju nigba to ba jina tan coconut rice o de gbudo foju o gbudo duro le yo kankan ni leyin gba ta tin check omi e ta ri pe omi e yi tin jina sugbon omi e yi tin gbe sugbon rice wa jina e je ka ma ta omi si ni won ba titi ti rice wa ya fi jina nigba ti rice wa ba wa jina e ma gbagbe o igba yowo te ba fe se coconut rice e ma je ki ma nge pola po ju nbe e de ma je ki yo e ko papo ju e je ki gbo awon nkan yi ko ko wa ni iwon ba ni iwon ba nitori taste coconut rice wa o gudo wa normal ko se ki ma nge papo ju ki yo papo ju leyin gba ta ba ti wa se coconut rice wa to si jina nko e je ka so kale coconut rice wa o si jina ni fun wa to ba ye pe olorun bu ola fun wa to wa de be a le fry chicken ka fi je a de le ra eran loja ka din ka fi je to ba wa je ko wa no tu de be a le ra yin ka pa boil e ka fi je ko lorun ko bukun gbogbo wa a ni ri ju bayi lo lori eto nja ladufu to se yi ti to se to bo ta tun ma pade iyan mo yin na ni ololufe yin wa bu mo ye te mo bi eni mo we ma gbagbe ba se nkan sin ra wa lori ero ba re ni soro wa na ni 08064618333 let us see 08064618333 fun ko te ba fe mo nipa onje sise ni o to ba ti kuro nbe jo iyoge yin ko wa available fun kan mi onje jije onje sise ati itoju ara ni iyoge yin lo duro ni bi bai tori ti yin fun te ba ti wa pe iyoge yin o nkan te ma bere na ni onje tabi nkan to ba ti jo ma gu ara oni ke pe iyoge yin fun e se pupo ten gbo wa e ma dide nitori eto sin tesiwaju nikan ni West Radio 9.3 FM ti to se to bota tun ma pade iri atayo ko ni file wa sile o dabo.

kana suru si eja gbadun orin ta ba gbadun orin ta fara sile ki wa mu gbajare ta leyi ka wa se kini ka nambe abi oye yin a gbo na ni ko si wahala o de ja si bayi hot shot lele saidi osuwa

kile eleyi olooba momo jari eleyi gan la pa ma pe ni se ri bajare ta leyi ti mo fe so iru kile eleyi la pa ma pe yes arabin kan ati oko re so n tele mi arabin kan ati oko re won ni oro gbogbo bayi ki se lori alabaun oro gbogbo ki se lori alabaun won si ni iye kan alabaun re won ni oju meta lo yan ibo ijapa ati ati rere olohun oro yen eja fi yen le arabirin yi peloko e omo kan na ni olohun ba jogun fun won lojo nda fun won bo loro si aje sugbon se mo pe okunrin nigba mi ifakufa ta iyan okunrin te ma fowo fa olohun o saanu yin ni opolopo yin e ti niyan letan bi e ma doka laamu ina ni o e tun wa ni gbeje aseran tun po de bi pe asiri yin bayi oro kokoyin gbangba lo wa arabirin furasi pe oko

0: Egba ona woni koko o gbegba ona woni kiyawo o gbegba bayi bo ni won yanju e si ogun malaye yi won lobirin ti ba tin lo tu phone oko re wo mo fe ma won to ba soro loni an woni ajo se video call an woni na text message wo won send si mo fe gbo video call se se fun won ni anu re o se mi o won ni idi alubosa lo mo be lo lolorun re alubosa bo mo ro ndo bayi be eyan ge won ni yo ta yan loju afi to ba ti aso wa lo je alubosa oni su oni su ari ata e loju o won ni bi igbe eyan mu rodo to fi rodo rawo te raju ni phone okunrin titu o won ni wo okunrin na to ba si se akini ase be mi mo fe mi mo sanwo ori e to ba lo ntu phone yawo re wo ba pa julo yawo to ba ti mo pe irin ajo re o wonu ara won pelu se si re ma won okunrin to ba ntu wo won ni a BP mani BP high BP ilo lo fa okun re to ba ti lo fa okun BP wale ti high blood pressure ba ti lo de to a je gbe omo nso lo nti enu a ri ti be lo so le number to wa no kulu ile kan si ta ba re eyan bi meji meta to le da si te ni moran te gba ko ati yawo yi ta wo fi jabo fun pe bayi ni e se o bayi ni e to number of banis or two no kulu can a West Radio S 9.3 FM. It can nail me or bow me, my bummock bessie, ne, and look blue, blue, blue, blue, blue, 091-6893-1000. Ayo aya egbe ipe eja hello e ka le o omukulu omukulu otige ore tabi 091-13-33-38-93 le kasi 091-13-33-38-93 hello e ka le o omukulu o
1: omukeke
0: oruko yin e ti wole
1: oruko mi abimu lati eyin grama
0: bada abibu lati eyin grama oro oye yiri ewo bajare
1: ah eri obirin yen lo ti fa wahala fun ara re
0: obirin yen lo ti fa wahala fun ara re lona wo tori kini re tin ran lo bi esan
1: ah oye ko ma tu phone oko re
0: o ti si nkan tun le so yen o
1: okunrin ti ele tu phone obirin bo gbe le ti phone kan bo ya
0: ife wo lo da fun okunrin ti o da fo birin
1: ah to birin awon baba na na lo pe an ada lo birin
0: ada lo birin ko je ko loju meji suwa okunrin lo be ko ma loju meji lo
1: o ge gbogbo lo ni bo ko mo poju sa
0: Come on, get what bore, come on, rela no, Abi, come up, Paju, Kuburu, as in for that, Abi. A jazz break, may lay, yes, you. And we got there, Omukulu. It's Wale, eh, Ori, Ori, Ori, like my man. But Abi, Buni, and Yokun, and 1 year, Ben, and you, Junior, Fere, Meji. 1 year, my gay, Lalo, well, when Meji, Paju. Did you ever look, get out of court, talk, Emil, Simel? Ah, 1 year, more Benny, a dining one, or you can. Lo asin kan mo n reti pe eyan kan bi meji se kini ki won se yanju ati gbo pe kan mo tu phone oko mo tu phone yawo mo tu phone oko abi papa julo nibi ti eyan ba tin fura sira won tori osupo olorin o ko ni oni ale ni o ba ti n ba rin ma fura eni afura si ma lo gba kayera oni a mo fura si ba ma de n beru okuku so ye ka ba wi dagba ba ntakun mole won lo ye ka fura yes kin oro bi won se yanju oro yen gan ni to rada pe boyojo monday ni ani gbangbo de ko sikere ri obewo bo won o se ni tuka toro o fi gbo baba ti an fa sakari re bo won o se yanju e oni amo bi aro won ku si bayi ba tu di oye ba de ba tu di ore amo lojo bi ije lo ore mi wala at 50 o tori bi ya young boy esa rora tori e ti lo be niyin be ma ge gbogbo lalo e ja gborin siwaju

nigba ta mo jawo lapo ti o yo ta gbomi lakana ona le mi o fi mo se kini mo fi mo dagbere fun tose yi lori to ta pe ni mukulumu ka weekend special lori ikane kan ga gbomogbe omi ogbon omi imo omi oye omi la kai wild radio 89.3 fm lori jo le le ibadan bi ni bi samanti gbe dun le aki gbogbo awon to ti se kini ta ti pelu wa lori eto ilale aki gbogbo awon ta je dan ma risi opolo futa sale ko ni suyin ko ni re yin aki awon oga wa e ni si nkan se o a pelu ogun olorun ba mi alawura bi to ba tun di jo mejo gbogbo ala tun jo pade lori eto yi futa kotun aje ni motan le yi emi nlo futa sale yo cyclo silent radio saidi akire oju be wa ti ojojo enikan kun ti wole eyan ti ki po mo je popsi okiki o lawo alaja bi ke mo ni to ba di lojo mejo idunu atayo ti mo fi yin le si ona ni won to ba yin o daro o di jo mejo catch ya.